mema w'asefoɔ David me ne w'asefoɔ bɛnya pam na mpo so wɔfom me a wonya mɛtwe wa so na mɛgye wo ngabatanko mesia me kɔ hyɛ nti na woo